Kutani ngata ndiva kahle nje mfowethu. Hindone ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mathamsanqa.